0: صدق الله العظيم.
1: Program kula sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente, kola sente. Kola sente.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kumukushu gwa chikumu musanvu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekula lyogwe omuntu waffe owabulijjo munyanyi webali nnyo okutuwuliriza entakera n'obanga okikola nga tokoowa tusiimira ddala webali nnyo ewojje ozzaawo ennaku z'omwezi sijja kujoogerako wabula nja kwongera kukakasa nti tuli mu wiiki esinga okubeera ebikujjuko wakati nga mu Uganda eri mu kuserebureetinga n'okuza emyaka 6 egy'obuto eggwanga lyatu balisajja ku ddo bali balito manyi bwe tuba twogera kabaka twogera nti abajja buto so nga tetuba twogera ku nnyaffe Uganda tugamba nga tusajja kudde nga twefuga nga buli kimu tukyekolera kya kitiibwa nnyo okubanga ebisinga obungi obirinako obuvunaanyizibwa obanga obyekolera n'ekyabulabe bonna tunyezimu ku nsonga lwaki twalwana okweggyako abalumbaganyi abo bamagulu meeru simaga mufuna bwetowaze bwaffe ebiseera ebisinga twakkiriza nti abatufuga si baffe tebalumiriremu ku ffe naawe bwe kinaabanga tosobodde kweyimirira wadde by'oyagala oba obifuna tujja kukkiririza ddala nti obo tojja wulira mirembe bane teri kinyumanga kulya ku ssente zo teri kinyumanga kugaba ku ssente zo teri kunyuma tikinyuma nga kakasa nti byonna by'okola wamma biviira ddala muntu yo aba wasiza abakyala nga mukozesa ensimbi zammwe munanjulira omanyi ndi omu kw'abo abatono mu ggwanga lyattu lino abakkiriza nti bwe mba nnaawayira bwe mba njagala okusasula omukazi tikineetagisa kuba lukiiko mba sinneetuuka bwe mba njagala okusanga omukisa mu bufumbo bwange nina kupakasa zange omukazi n'ansaba mahale nga ntodde ku zange ne ŋŋendewo omukazi ne mpita buyisi mikwano gyange babeerewo obutabakaluriza kubanga mba neesobola nendi bwe nnaayisa akabbo bannange nguze kino kitegeeza senga oyisa akabbo musonda mukazi wakyalo omukazi wo omusonde nga owekyalo ekiba tekijja so tuyiga okkakasa nti byonna bye tugenda okuŋŋaanya ntuyo zaffe bwe kibwe tujja okukikwata obulungi kubanga ekintu nga gwakyekoleredde n'enkwata yakyo ekyuka omukazi gwe musonze obusonzi nga wakyalo niye bwe otuuka mukuba osanga omuntu ng'akuba omukazi no tuvumirira vairesi tugani ono sente ziyasasula tezaamuluma kati ffe nno nga wakwata zizo za kinaku n'osasula omukazi wamu oba oyagalira ddala obe ng'omukwata bulungi kubanga akiba kya bekyo mwebale nnyo mwebalire ddala abakozi mwenna okwetoola eggwanga lyonna abakozi okwetoola eggwanga mwebale nnyo tugenda kwogerwalyo ku nsonga esinza okubanga erumya bannayuganda nawadde ntunuulira kye bayita dola erinnye nga munnabyanfuna neŋŋamba oba oliawo bwennaakyogerako mu mbeera etegerekeka tujja kitegeera ffenna lwaki ebyenfuna bikalamye kyetwagala okusimba kesi lwolwali nga twongera okubajjukiza nga tetunnatandika musomo gwolwali twagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi ye sande eno sande tugenda kubeera ku 2K restaurant tiketi ziggwawo banenge tiketi ziggwawo ku lunaku otuyinza obutakwata nnyo tiketi wandibaddudduka bunnambiro n'obanga weefunira tiketi yo jangu ku reception yaffe ya Pearl of Africa Radio osobole okubanga ofuna tiketi weeri ye ofunye tiketi yo ekubeeremu ku lunaku lyotuuka butusi ng'ogi daga wammanga ensonga zitambula osobola okukira nsi ku AK Book Center wali eri ku kizimba kita State Base katawalinga mukwana kati osobola okuba wammanga weefunira tiketi yo abantu bange abali mu Kyengera Masaka Road wamma osobola okujja ku kizimbe kyaffe ekya Sandy Leisure House n'osobola okubanga ate naawe tiketi ogyefunira emitwalo giri emeka ebiri tuyingirira ssaawa 2 ez'okumakya singa oba okeddeko wamma ensonga ojja kubanga oziviira ddala bulungi ku ntono abasomesa siyinza kumenya wabula mujja na era tujja tuuka ekiseera nga buli omuntu mwali wakiri ddakiika ntonotono banno basobole okuggwawo gwayagala ebyebyennyanja nakubuzeewo ebyennyanja tugenda kubisoma otegeere nti gwalina akapo
3: ripoti ya kata nukwata nulimu gaga otuli dobu gaga obutagambika sumu awagari vye miti ebirime nadalange vye vivala emiti ejeje vivala omuli amfene miembe michungwa ala kugubaze banka zinezafu zobu sila msuru kumanga zitu ula kasenti ingate kuliko magoba zitu nyonyura zityabu baze aba walimu abasobolo tutemekeza munkola ya feye mirimu ngati tuwanaganye na makana nzikiriza ya fe abuwa wedi yoda atiwe tuogela kudini mugwanga uizo kuhusa paru Afrika wedio fetu batu onda wo fetu bata muza enono kwe tuzijia ila tuja kubanga na utuli na wo timu ya fekabiliti yone ya paru Afrika wedio awo evyo kulia awo songa atene program yenganzi kola sente kuru tugenda jikola au na mwe mulioke mutegele nti Mungu ya tege kabantu bwana ala tutege kela tufuba nyuka kasanti vuli naku vuli mwezi wama ensonga tuzitere zanyo joli kubanga okukula kula nako kwepo sima kwa fi chatiwa omuntu na vile nagamba dokita anti wambusa bane mwateleleza chino mpulira mulinge meme tuwataga kunsa sula ejo chuka chimbala cha chitibwa nagamba viwa nenti kubanga mpereza kuredia yobu sila mba kule milimemeka ngoje kwanti voli ya vampa ya kasenti na yate mba mpereza ni Mungu wange kubanga ndichi tundu kwecho abatukiriza emirimu gya Mungu katuogere kubige na maso mugwanga. Tulina kizibu kya dola nti dola linye lwaki dola linye abantu bangi bakyogera omuna akyogera lwa butamanya omuna akyogera n'obuliranga abantu belimba tubabwe kiti nti waliwo kye tuyita supply and demand kyetuwagala okutunulamu supply and demand nti toyinza tegera nti amazzi ga bei mu kitundu kyo kubanga obungi bw'amazzi obwagalibwa mu kitundu bwenkanankana n'abantu abagagala nti senga mu budde buno bampiima lafati bali batano nga baagala amazzi ebidomola bitano ebidomola bitano bino ne bijja obulamu butambula bulungi nti ekiriwo abantu kye baagala kyenkanankana n'abantu abaliwo nti mu Kampala mulimu abantu 10,000 n'emmere ejja mu Kampala emala abantu 10 obante gede kese obulamu bwe tubadde tutambulya mu gamba nti obulamu buteera kwe kaka santi abantu kye baagala bakifuna nga kibamala bwe bulamu butandika supply is equal to the demand nti abantu baagala lita 5 ne lita 5 za mata 5 weziri obulamu butambula tutegeragana naye ate abantu lwe bakendera nga tebakyayagala kintu naye ate ng'ekintu we kiri mu bungi ekyo kya bulabe kireetera omudibo ku kintu ekyo niye ate abantu baberanga bebanje ennyo ng'ekintu kino tekikyajja wabeerawo scarcity oba kye tuyita ebbula kakati kyekireeta ebbula eriri mu ggwanga erireetedde amafuta okugwala mpaka 7 emmeka nti mu Kampala mu Kampala oba mu ggwanga lyattu abantu bangi baagala ddoola niye ate ddoola ekendedde nti bw'otunuulira obungi bwa ddoola mu Uganda kati butini so ng'ate abantu abagyetaaga bangi oba ntegerekese bulungi nnyo ekireetedde ddoola okuwalampa nekikkiriza ssente zaffe nti abantu bangi kati baagala ddoola mu Uganda naye ntono kati naagirina tayagala jjejjako kino kigireetera okuwalampa gyekoma okubula mu katale kaffe nga teri mu ggwanga mu ddoola nga ntono mu ggwanga n'abantu nga bagyagala nnyo eyongera okuwalampa ebbeeyi so nga ate eyonoona ebyenfuna by'ekitundu ekyo mwebeera keka tubagiro ketuli nti abantu abaabulijjo n'emirimu gyaffe gye tukola gyagala ddoola kyokka ddoola mu katale k'eggwanga ekendedde teriimu muba mugenda kubeera n'akatuubagiro kano nti abagirina bagisiba nga tebagita ekigenda okugiviirako okuba nti ya bbeeyi naye ate ddoola senga eyitirira obungi nga ffe abagyagala tuli batono naye nga yo nyingi ereeta era ssente zaffe okufa nga nyingi nnyo naye ng'ate ffe abagyagala tuli batono kiteekeddwa okuba nga kyenkanankana gwe kitwale bwoti nti olina famire y'abantu 5 n'oleeta kiro ez'ennyama 2 ezo zibamala naye ate gwe n'ottente ŋŋamba nga muli abantu 4 enteene eyonooneka oba ntegerekese ngezaako kikugirayo muli 5 ewaka n'ottente ennamba temulina kye mugenda gikolako kitegeeza mugenda kuba muli mu kufiirizibwa egenda kuba tekyakola value egenda kuba tama egenda kubonoonekako oba ntegerekese abaffe embeera mwe tuli tuyinza tutya okugitereeza nga bannayuganda kubanga guno mulimu obuteekeddwa okukolebwa bannansi newankubadde nga gavumenti etukwasizaako oba omusomo gw'olwaleero funampola tuteekeddwa ogutegeera gwe njagala tutegeere kuba buli omu ayogera ku ddoola nga bwebuzi bwerinnyo biki naye omusajja atunga tabitegeera n'atamanya nti olusi naye katalaalye ku mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga kakati twogerebwe tuti tulina okwebuuza nti ki ekireeta ddoola mu ggwanga ekireeta ddoola mu ggwanga senga tukitereeza n'eddoola egenda ku balansi ng'ekomewo ekisooka nga bannansi tuteekeddwa okubeera na nnyaniriza bagenyi ennungi nnyaniriza bagenyi yandibadde hospitality nti bwe tuba nga omutima gwaffe ogwaniriza abagwira bano mulungi abagwira bangi bagenda kwongera okujja mu ggwanga lyattu bwe bajja bajja n'eddoola ne tukaatinga ku kizibu ekyokuba nti ddoola ntono mu saturation yaffe abagwira bano wesenga tubaaniriza bulungi ne bajja kuno nga kitegeeza nti ddoola tezikyaddamu kubula zijja kubanga tulinaffe ddoola eteredde nga yenkanankana kitegeeza nga senga sente zonsaba nti mpaayo ettaano nga ne wano ttaano zenkanankana ekisitula ebyenfuna by'eggwanga kwe kuba nti tulina ekyenkanankana n'abagwira oba ntegerekese mu katale temubaamu sente bwe baffe tuziteekamu nga twesigama ku biki bye tukola tutandikidde ku kyo kya hospitality nti senga abantu bano abajja kuno okulambula amaziki okulambula enkula ya uganda okulambula ebiki senga tubasanyusa ne baba nga tubakutte bulungi abantu bano bagenda kwongera okukomawo n'okugamba abantu abala bakome bajje ekigenda okuleeta enkomame yaffe okuba nti eyimiridde eno y'ensonga lwaki eggwanga lya amerika likyatudde waggulu w'amawanga amalala kubanga buli muntu ali mu kutunda akataka ke agende mu amerika abbye eggwanga ayagala kuddukira mu amerika abbye amawanga magabawalabu wano amawanga g'abazungu abo bakyerupe bwe gati bwe gafutubadde ku ffe nti tubba eggwanga lyaffe nga ndidde enguzi n'enziruka neŋŋenda nengula ekizimbe mu london oba mu amerika kitegeeza mu saturation yaabwe eya ssente bobo ffe tututtemu ne tuteekamu awo wamu dina ekirala nti ate katale lyaffe nga bannansi okulima ebirime ebigenda katale k'ensi yonna bwe tuba twogera wano kuzimu ku bintu ebigenda okubeera mu puroguramu fungiza tukole mulimu bwe tugamba nti jangu oyige obusuubuzi obw'okutwala ebintu ebweru oba ntegerekese jangu oyige gweyagala okutandika otwala ebintu ebweru obitwalayo otya abaffe oyagala tutwalayo ki mu nsi ki okola otya ofuna otya nti kati kino kyebasinga okwagala katale k'ensi yonna senga tunatandika okulaba nti akatale k'eggwanga lyaffe kampala bano omanyi bwe twogera ku butale ffe bamufunampola abasinga ekitujira mbwongo nti kaleebe nti ye bwayise nti ye busega nateate namasuuba nalukolongo obutale bwe butujira mu katale naye buno obutale butono kubanga buno buli mu kulya saturation akasente ak'omunju kitwale nga bonaga nti alafa nenkwata nga nina akasaluni kange ku kkubo nina n'akaboda nenkwata 2000 n'enziwa omwana wange n'agenda mu saluuni yange kyokka akawungezi nempitao nembuuza omwana okozeyo mmeka nti 2000 ate ze nawadde omwana wange kati obubisinesi bwe tukola mu ggwanga bwe busente bwe nakutte nempa omwana wange n'agenda mu saluuni yange n'avayo mu saluuni ate nembalansi nga akawungezi nti akozeyo ebbiri ate nga ze nazimuwadde ezo tuyite sente ziri mu saturation y'eggwanga kakati tufuna tutya sente mu bizinensi nti senga obeereyo abantu abava ebbali ne bajja mu bizinensi yaffe ng'ojjeeko bano abange benawadde bagende basala enviiri mu saluuni eyo bagenda kubaleeta ku sente ezitabadde mu nsawo yange kati twagala bannansi bagguke amaaso bategeere nti okutereeza ebyenfuna by'eggwanga lyattu nze sifaayo ku kika kya sente mikazi ze tunaaba nazo oba tulira shiringi oba zinaakyuka wabula okutereeza ebyenfuna by'eggwanga kikyetutunda katale k'ensi yonna nga bannabyanfuna kikyetutunda katale k'ensi yonna obungi bw'emmwanyi bwe tutwala katale k'ensi yonna bwe buleeta obungi bwa ssente ze tufuna wano senga tunaatandika okugenda ku mbeera ya buy uganda build uganda nituba nga tusobola okuba nga tugula ebintu ebikoleddwa mu uganda ne tuba nga ngaebikolebwa no bye tugula n'olaba muno nti akola engatu n'oleka ogula eyo china n'ogula eyo uganda ku munnauganda muno ne tukendeeza ku bungi bwa ssente ze tufulumya eggwanga senga tunatandika ogamba nti amata ag'e kenya nago malungi naye katusooke tunywe gano agaffe gano gaveewo okendeza kuunjiba sente ze tulumya kubanga bo tunulira nti tuzo kwa saturation ya fe tulina bo mutwalo gumu ngeza bugeza nyate mwoga langa buli omoku fe alimu kugula bintu weru nentu nye simu e London nentu nye ngoye e Dubai nentu nye motoka e Japan nuona banga fe otuja tuli supermarket tugula nyo nyinga tetutunda kati atisa nga chijamu incident nti nabagereke misoro najuba jiteseko minji musaturation sente zikala bwotunuli abanna Uganda bameka abatereka sente mu banka nga teziri mu kukola nga baziteresi bwotunuli na programs zetwatandika na zema biga nzo mu kubanna Uganda abatini mu program kola sente mwenagambira nti omwana wafu alina emyaka 18 ku myaka 2 ekikuteekesa sente mu banka mbu saving chichi ejo emyaka girina kubanga sente zaajo ziri mu kukola olina emyaka 18 myaka 3 oguze simu ya milioni mukaga eyaki ezo sente zifulumye zifulumye naye nga toba kubanga oziteese mu saturation nga ziri mu kukola nga zikolera wano zandadde zikola ebintu bingi munauganda ndaba okola mulimu ki gwonna gwokola mulungi gw'omusuubuzi omulimi kikye tukoze okwongera ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa wano okubanga tubiteeka bingi katale k'ensi yonna ne bwe tunaaba tusaasaanya tutya naye nga tuyingiza kubanga wano bwetuliemu ku bisingo tukosa nti ekigaggawaza omuntu si kusevinga era gwe nkusekerera nnyo munnayuganda munnange alowooza nti buli lunaku ntereka omutwalo omutwalo mu myaka 10 nja kuba mugagga oliko obuzibu bw'amaanyi nnyo okutereka olukumi olukumi nkumi bbiri bbiri mutwalo omutwalo ekyo tekigaggawaza okugoba omukazi nti abadde alya nnyo tekigaggawaza okuva mu muzigo gwa ddaba olumu n'ogenda mu singa olumu tekigaggawaza okutwala abaana okubajja masomero ga private ne batwala mu ga gavumenti tekigenda kugaggawaza okulekayo okutambulira ku booda ondinyanga takisi nekyo tekigenda kugaggawaza saving si yegaggawaza wabula investments kikyo otandiseewo ekisobola okwongeza ku kino ky'oli mu kukola kakibeere nga kitono kitya omuntu alina omulimu ng'olunaku guleeta 15,000 ng'amagoba asinga ali mu kutereka emitwalo 2 mu bbanka ng'amagoba wantegerekese omuntu ateesewo akalimu nga kasobola okukola 15,500 olunaku ng'amagoba asinga omuntu ali mu kutereka emitwalo 2 mu bbanka nga saving kati bwe mmanya omulimu gwange nga 8 nti ninawo akawungezi w'ensalira ffene wange nefe ne ngendo mu balansi nga ngandiddeko sinisa 15,000 musalo okuva ku saawa 12 mpaka saawa 2 ninawo akumaka nga akemberenge nako munatu bwe mutundatundayo konfunako 13,000 naye ate ku makya ninawo amazzi gange ge nakola tanka zange ez'amazzi nateeka ewaka bajja ne bagula amazzi ekidomola ku siringi 10,000 wadde 2,000 oba etonnye oba kibadde kyeyanze entunda ezo era ogenda okugatta olunaku nga nfunye 10,000 omuntu ono alina obulimu buno 10 obulimu 10 nga buli kamu kaleeta 13,000 gye mitwalo 3 omwezi gibeera 9,000 omwaka ze miliyoni 10 emitwalo ezigwamu miliyoni 10 omwaka ntegerekese bulungi oye muntu alina obulimu obungi tutuulire omuntu ono ali mufuna miliyoni 10 naye nga azikozesa bukozesa kumuyitamu embeera mwe tuli mu ggwanga ereetedde amafuta okuwalampa kitegeeza sente ze tulina mu saturation zikendedde sente ze tulina mu saturation zikendedde abantu abasinga sente baziteeka mu kwebaka oli yaggulawo akawunti nagamba sente zange bali kuyitayo emyaka 2 munaku oli naggulawo akawunti n'akwata sente n'agulamu ettaka n'agenda n'akuba ekyeyo nezifa sikufa nezeebaka abavubuka sente ziteekeddwa kubanga ziri mu kutukolerera sikuzeebasa tulina esiteegi kwe tutuuka nga sente tusobola okuzeebasa naye tuteekeddwa kati kubanga sente zitukolerera sente ezo zikola oba ziri mu tulo kubanga twebuuze kiki ekizaala ewuwo ng'oggyeeko gwe ne mukazi wo mbuuza ewuwo ng'oggyeeko gwe ne mukazi wo ki ekizaala ewuwo awo ogenda kumbuulirawo ng'oggyeeko gwe okukulako n'abaanako abaana bo bakula naawe okula ki ekirala ekikula ewuwo ng'oggyeeko gwe n'abaana bo olinayo ekitooke nti kikula olinayo omuwogo nti gukula olinayo emiti egikula olinayo nti ekirala ekizaala nti embuzi ezaala ente ezaala ng'oggyeeko gwe ne mukazi wo ngojeko omusala gwoli ndo omwezi chechirala chogenda okujjamu ku kasente ngojeko chechirala ngojeko guno gwoli nda chechirala chivamu kasente embere yokutereza family emu embere senga tereze wa alafa ne alafa na tereze wa sofi ne sofi na tereza ewa mamansi ewa nifa ndi senga bagenda batereza bu family bu mobutuno ekitundu kigenda tereera ekitundu bwe kitereera ne region egenda tereera region bwe tereera ne gwanga litereera erimu ku region eziterezeze embeera zino ziyambide ddala region eyo kulaakulana ne zikyusa ne perspective y'abantu mu ndaba y'ebintu nali tambulako mu myaka gyange nga nkyakola research ku Uganda abasinga tetumanyi na Uganda omanyi we wazaalibwa wesula niwe upakasiza ne gwanga deni oyinza okubanga amaanyi goli mu kuteeka mu ekyo ky'oli mu kukola nga senga oba otambudde eggwanga ojjagenda okulaba nti ate oteekamu matono nnyo okusinzira ky'oli muteekamu kati n'ogaggawala nali nkola tuwa okwetoola eggwanga lino namala emyaka mukaaga nga neetoola eggwanga nagenda mu bitundu ebitalimu muli eno mwankole okwambuka mmambuka eyo eno mu east mu Busoga n'enjiga ennimi mpitirivuko naye nagenda okizuula nti ebintu bingi mu east mu central nga tebiriimu ebintu bingi mu central nga mu west tebiriimu ebintu bingi wano mu central nga mu north tebiriiyo naye ani alina okwesaddaaka ani mwetegefu okwesaddaaka okutandika okuba nti alotating eggwanga lino amanye ki ekibula mu bitundu ebimu asobole okumanga amalawo ekyeyi ekyo mulimu abamu nga twatondebwa busuubuzi ne tubeeramu abantu abamu nga mungu yatutonda nga ffe tulina kwongera ku mutindo ne tubeeramu abantu abamu nga twatondebwa nga tuteekeddwa okuba nga tutondawo obulamu nze ndi mulimi nga gwotandika okulima ne mbeeramu ye omusuubuzi ng'agenda kugulaka yeeyongereyo nimbera mwagenda okwongera omutindo kwekya kyongereyo nimbera mwagenda okulukinga for the market nimbera munabakulembeze yonna firudi mwolimu twetaaga kukira mu mbeera ennene lwaki tukyali mu mbeera mwe tuli nti tuli mu kulabira awafunda nga tutunulidde akantu akatono bwe twali tukola mu senior 6 waliwo paper bagiyita perspective ngozi ya paper 6 waba bagikyusa simanyi mu paper 6 tulina ebifaananyi bye tusiiga ng'omuntu bw'abeere wala takiraba ehe nga tukola akafaananyi nga gwa okukategera olina kasemberera nga gyoko mukasemberera okategera nga yabadde akuba kino naye nga gyoko mugende wala tojja kategeera ne tubeeramu n'ebifaananyi bye tukuba nga bw'ekibeera okumpi tokitegeera nga gyoko mukisemberera bw'otyo ongera butakitegeera naye nga te gyoko mukiviira ng'oli wala nnyo oyongera okitegeera ng'ekifaananyi ekyo kiri visible gy'oko mugende wala kanko ekyokulabirako nti bw'obeera ku bibiribodi bino ebinene bye tuteeka ku makubo gy'oko mukisemberera oyongera kubeera confused kati ate okutegeera ekifaananyi ekyo olina tandika kiviira n'obeera distansi yamba lino libadde liiso kakati ekigenda maaso mu ggwanga kiraga obunafu mu sekita bbiri abatugerekera emisolo tebategeera sipiidi kwe tutambulira wekiraga nti abatuteerawo emisolo nalaba minisita omu ng'agamba nti siringi ebiri ebaateeka ku mafuta tebategeera misinde bannayuganda kwe tutambulira ekyokubiri nekiraga nti naffe bannayuganda tetunnategeera olusi katala ekkatala ngaffe luteekeddwa okuba nga tukola ekkatala lyaffe ki ndi kwe kutandika okulowooza katala akanene ng'oggyeko kano omanyi ng'onaategeera nti osobola okukola gwewasa abakazi babiri ojjagenda okiraba nti yali atawanyizibwa emmere y'obwomu nga ggwe osobola okunoonyaeya babiri ng'oyagala okwongera okugaziya ebyenfuna byo

0: Cast over your server.
1: I'm going to go to the house. Yeye atugeteza nga bwa bakulaga nakusomesa swalanti elimwe jana aye bwomusanga kuzaka era nga alaga kujjana bwomusanga kusoma era nakulaga ejjana bwakusanga kwa hijja era nakulaga ki nakulaga ejjana bwana wanaogenda kuba aitamu nakulaga ejjana mwana agenda kuba naku nakulaga ejjana nga bweri wansi wabasajja teyasenguka yo wansi wabazadde
0: kangene mbalabeko
1: kangene mbalabeko tutoja genda munange baluwadde kale siba luwadde yahya siba
0: luwadde
1: akasira kayisewo mkazi agenda mu mwaka talabanga kuba muzala
0: bwatu bwakuye bibanyimya munaye
1: muri muri kabarenga bayina bibananyumya kabarenga tubaina che bananyumya ona alika abamuzala Nabongo kubara bako kurratu aynun li walak okumura bako obulabi nabochi bakola chitya
0: kaya takira agano nabitabani bono bwana bona babo obulabi
1: kubona atina bwa bwagala gochitawo bwa abatumya babaita baganda be ngati munda atina kubaganda bange balabe ko zimama wanga afudde na abantu bawangala na baba muwesanyu bazukurube Bani ya kugama ati abazukuru bano baba side ba side em.
0: Baba side zombie.
1: Na ya subhanallah no sango omwami ngatayagala kuuliza mukyala we mugama ati nandi genze keka. Abakyala natuuka kulefe mugama ati okay. Basi ba sente. Tompa nja kwetwala.
0: Eh.
1: Kumchala tamuzo tamuwa emitwale ebiri. Oda buruji era kati ngambye tojja genda
0: sina chindi yakunga nyakasembe kendi benaba ngende waka
1: osikete
0: jagule ukano kupaka ne kanone kanone kanone
1: na yono taina obwongo obukirowoza ko tabulina obwongo obukiro obulowoza kubako ne kyagulira abantu mo batat bazadde bo mchara we tabulina nokumukirizo obukirizo genda okubana batakiriza zino nsoro obabantu
0: waganye mulembe ki
1: Wana kwa ngia ngambye no tusanga nakati seka chwe munye sala tusasire naka no tusanga nga ewawe bafiridwa afiridwa mwanyena ode bulungi oba afiridwa muganda we oba afiridwa bafiridwa ode bulungi no tula mu motoka no vuga no twala olutukeyo Olumaro kuzikara kati owajira yambala tugende. Teka mwenga tutugende.
0: Ali ruda wolo.
1: Ewawe.
0: Ewawe omchala.
1: Eh.
0: Ati munnange mbadde chajira ku bantu wono.
1: Okuzikara kati kuwete chatweso twatwina chokola wono. Banake. No kutegera obutegezo kwobu nako twa kwatu pungukako.
0: Okugamba nti no omuntu ono bana bafudde abadde wa Luganda lwe.
1: Ono mwanyina.
0: Bajja kwa na mishike ichiroto, uja kubaa.
1: So ngambo oti anti zula ya fude. Zula ya fude. Nengende mende. Olumu teka yo nengkwate ngato zange. Netambula nengenda.
0: Haa, taisa makula.
1: Mwongo te chiingira. Wachi chiingira kumuchara wo. Boru wachi kumuchara wo. Echora vila dalanga chaburi jo. Bote baina firingi.
0: Zabantu babu.
1: Seka cha agama nti ala zauji. Cha mfunanyizi wa kumusajja. Bobori musajja. Damu chifocho ngo musajja. Hey. Tegere bintu babi korabatia. Ala zauji. Oh. Kumusajja. Oh. Aniyas mahali zaujati hii bil khuruji. Okukiriza mchara wo. Okufuruma awaka. Iza htajati ilaihi. Bakibanga acheta ze kaziarati ahaliha.

0: like you. More flavor, more fun, more fees.
1: Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binje bitunyigiriza ebitweraligiriza ebitusuza nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
2: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Lwala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala twagadde emyaka naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ngakutuddeko ebitundu n'akakika kase ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku ba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Ne wallahi kati laba bibi bino byagala kutukako ebirala byakutukako dda.

0: eta kumuwa mulimu naye kyenvambu za mukulu Yunusu mwe mukola mutya ngati muwandise ku mubaluwa okubeera nga mufuna emirimu naffe tusomye naffe tukoze buli kimu naffe tusobole okubeera nga tuyitawo tutuuleko ng'abaana b'abaami. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Aleikum salam wa rahmatullah. Pasi kamulengwa. Everybody. Ayogerera mungero. Everybody. Pasi kamulengwa. Haji Karim Kalule kuva Kuwait. Vice President of Mfuna Mpola. Gamba atia.
2: Hello.
1: Sebu.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Zalam chao maru.
3: Nki chetu shokera ko dala basically ndi amini bwe yalinga East African Community koze ekye sasise aine bintu byatandika wonga je era nabire kaunga bikola bulungi mpaka bwe yafa oba mpaka bano bwe bakwata obuyinza ekyo kulabira ko ye lerwe lerwe mpaka lero okujja nga baguze ebintu ebipya zena kola ko mulero lerwe mpaka lero obo butwe obulabo obutambuza kakatu akatambuza abantu okuva emukono okujja wano e Kampala obwo obutwe bwagulwa Idi Amin mu Germany bwe buliwo Museveni eno gavumenti ya Fena eriko bwe yagezaako okukola kulerwa okugibeera ng'ajjira bapangisa RVR kikampuni kya South Africa nekireetewo ebitu ebikadde ekyali kitransporti nga ki
1: byamaguzi
3: naye
1: Amin
3: wangi
1: umba.
3: Esebo kakati chenjagala okugamba nti lerwe yabeerawo mpaka ne kuobote tu kubanga ya transporting nga n'abajasi nga n'ekirala ya line n'ebirala

0: customer we abuza.
1: Ani akoze sa court.
0: Never we knew what.
1: Ani we alonda.
2: Yarondo ya koze sa poda court.
3: Kodiyo. Mario.
1: Koze sa
3: kodiyo.
2: Mario.
4: Owa boda. Niga stem.

0: ebyavaayo mabega kao Netanyahu ngabaga mati yamanya kulumbaganya obwo nataba ko kyakola nebyala byonna anniversary wejjidde ekifaananyi kyeggwanga lya Isiraeli nga bwe kifaanagana ensi yonna nga bwegenze maaso n'okubeera nti reactinga tusubira ki mu biseera ebijja maaso oluvannyuma lwa anniversary eyo myaka esatu gye bagenze maaso n'okubeera nti bakuza
1: emyaka esatu giyise bwekya abalumbaganyi ba Hamas n'oluvannyuma groups edala entonotono nga Islamic Jihad ezeegattako nezibenefitinga mu kavuyo akaali kabaddewo okulumba music festival ekivvulu ekyali mu Israeli naye ng'ekivvulu kino kyennyini kyakolerwa ddala ku kikomera ekyawula Gaza ne Israeli kyekimu ku nsonga lwaki kyali kyangu okusobola okukola obulumbaganyi buno obwasobola okuba nti bukolebwa ebigenze bitegereka ndoza bingi biina bingi biyinza okujja okuyamba okukyusa ensi ekyuse nnyo ensi ekyuse nnyo okuva ku bulumbaganyi buno obwakolwa ennaku z'omwezi nga 7 October bwafuuka akakisa bwawa akakisa Israeli naddala Prime Minister Benjamin Netanyahu okusobola okussa ekirooto kye mu nkola wetwogerera ebigambo bino emyaka esatu nga giyise tuyina ekyayitibwa ceasefire mu Gaza etasobolanga kubaako kubanga wetwogerera bino bukya ceasefire oba ekyayitibwa ceasefire kubanga tekibaako ceasefire abapalestina abasukka mu 1,046 bamaze okuttibwa wakati oluvannyuma lw'ekyo ekyayitibwa ceasefire reconstruction tebeerangako mu Gaza tewali kyakoleddwako na kimu kyonna ekiyitibwa reconstruction okujjako katapida ziwetiye ezitandise okugenda nga zisitulasitula ku bizimbe n'okutandika ate okuzuukusa obulumi obupya jjukira waliyo abantu abasukira ddala 10,000 abaabikkirwa mu bizimbe abatannaba kusobola kuba nti balabika abasukka 10,000 estimates ezimu okusinzaga ku university ya Boston bateeka estimates zino okuba nga zituukira ddala ku 30,000 egy'abantu abattibwa mu Gaza newankubadde official records zikiteeka ku 70,000 ejyolekera omunaana oluvannyuma lw'ekigambo kino okubaawo kyassaawo embeera ey'obulumi kyassaawo okusaasira kucreatinga ekyayibadde nga masi kubanga yali shock nene one for a country efaanagana nga Israeli n'obukuumi bw'eyina n'eriiso lyeyali eyina ku Gaza nkulayirira nti mu Gaza akakoora ne bwekenyeenyaako omuti ogw'omuzabibu oba omutiini bamanya Israeli eraba akakoora kano okwenyeenya kwako nabwe kiti ekibuuzo kinene nnyo okulaba nti abasajja basobola okujja ne bakola obulumbaganyi nekitwala essaawa 6:00 okujja okukola reaction kino kikulu nnyo kubanga kati ebintu ebimu sometimes ekintu ekiba kyakagwawo abantu bonna baba bali mu mbeera ey'ekyekango nekiba nti n'ekiseera eky'okusooka okutuula okwebuuza ebibuuzo kuba kiba kitono naddala wakati mu kyekango waliwo omukyala kati yava mu Israeli takyasobola kubeerayo naye obulumbaganyi buno nga bwakakolebwa bwe buti saawa mbale yatusensa ebigambo ebyayogera omukyala essaawa mbale twali mu saawa nga 6:07 oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno okubaawo bangi bamuvumirira mu kiseera ekyo bangi tebayagala kuwulira na bigambo byayayogedde naye emyaka esatu kakati ebigambo bino byazze okutandika okuzzibwa mu mitendera eginyumizibwako abantu nga bagamba lwaki tetwalowooza ku bibuuzo bino munnamawulire asinga following ennene ku nsi yonna clips ze bwozaabwe ziba zigenze waggulu mu dakiika mbale bubazi mwami Tucker Carlson ayinza n'okujja okwesimbawo ku bwapulezidenti wa Amerika eyali munywanyi wa pulezidenti Donald Trump waddala asobola okumusisinkana mudakiika nga bwolaba nga mu Uganda ngambe nti nga Andrew Mwenda lwasobola okuga nti asobola okutuuka ebukulu nga tamaze kulwana nnyo kyekifaananyi mwami Tucker Carlson naye kati muteeke ku 3,350,000 eza Amerika olabe implications ezo kyekitegeeza munnamawulire ono yali munywanyi wa president Donald Trump w'okumpi ennyo naye yatuuse n'avaayo n'atandika okuba nti yatandika okubuuza ebibuuzo right now bitandise okugenda nga bifuna answers twayogerako mu programu eno omusajja omulala ayitibwa Charlie Kirk yattibwa enzitibwa gye yattibwamu

0: sakit di aman tu bo. Kati chwende, jango tutiki nseko, wakabubu sumwe, mubirangu pia febi nja ulo, sao kumine mwizo kumacha, ukukosana kusao satu chitundu izo kumacha, urufa nyumaru wa maulire, adoro tubiku mnyewo, kusao musamba zanyini, inzama yake chemi sana, wamana kusao satu izechiro, urufa nyumaru wa maulire, langa na fe, katukumewe endo, idisali duako, mubirangu pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre doku wanga ya mugundo Chude
1: Aba Good Farmers ina muongo bakutuusa ku bukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagya manene olindira emyezi 2-3 jokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe e Lugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekimuli mu Kampala ngate head offices Fe, ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211963, oba ku 0753688881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
2: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyagi ng'okumala essaawa bbiri obina amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyaginga essimu etulijja ne TV size 3-2 satellite dish okulya emikubi gya start time egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli chano za abana obuzannyo kw'ossa n'erigisa emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna weefunide start time zi solar S130 ku shilingi 17 ezisooka olwo osasule 1320 buli lunaku.
3: Start time solar, power your life.
4: Wenye mubwa fima ama jori kwe kubandi kukuweleza Ateta muna angi tututusange mumogu kutukula Wama ateta na we ya tukugamba kwe tuti
5: Wapali kuuliza chikumu musanga akatunzi muenda FM kulayu mtu wabujo.
6: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
7: Laba nono cho ulide agambye njwacho nsikiriza ne suliriza baru fama watayi
8: chikun mumsa patanyize mwinda
9: Pal fama
10: akadimi kale ndiyo yo kagwera yo
0: mubulamu bwensi kufuna okusomozebwa Binge ebitu nyigiriza, ebitu elaligiriza, ebitu susa ngate tuwebase. Uruwebirwande, ebitu teka kubunkenke.
11: Njagala nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu nga buo ugere chigambo chimu, na isi manyobu tufu wacho. Nga baga amba, nti okurwala sukari, wachini urwala sirimu. Wallahi nga beba ngamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Urwala sirimu, yu nyoku dagala, no wangala, mtu wanga demia kapini, na sukari agendo kuta wadowangade nga kutude kutude kevi tundu na akachika kasena kuzino epigiri biyangevi naonze gula banda kuba ngu mpira ilaba mkuba obi wa hizo kuburi ya vetu asuma na vebu gembe nguli joku nkwata programu ngenda kuburi ya chenda kule vebu gembe ngenda kuburi ya chenda kule sudani mpira na asume sudani nga bigiri vino vye visamba hewa lai katila bavivi ni vya gala kutuka kevi la labia kutuka koda
0: Senako nga tukubuza bukuli butia mukwano nga tutiraga tulambula kubulwa diva fe nga batu itiramu program bukuli butia mukwano okuva ku Monday paka Friday so bidi chitundu paka kusawa satu ezo kumacha program bukuli butia no mulongo uweswa.

0: Customer, we are booza.
1: Ani ya kuzi support.
0: Never win you wa.
1: Ani we are londa.
2: Ya londa ni ya kuzi support ya kodi.
3: Kodi yo.
4: Owa boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Owachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kumwerere. Ofune na waka sende ne data, kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN momu.
5: Unakulu joku jukira bulijo.
6: Congratulations,
5: we unakulu ayambala urugwero, uruwa matikira, bulikuwe filiza, uruwa uliranga kwa mugaso. Na hei diguliyo, ntandi kwa yuka, kusipi e Uganda, tuka kasanti diguliyo, ya mugaso. Tukuwa bukugobo mtindo mwensiyo na, mkubale bitabu nebi nsimbi, uutukira dala kubiznes za Uganda, nukusinga o. Uka kasanti banga liyo mwala mbitabu, nebi dotobie vye milimo, bikusasura. Funo wigiri zobo mtindo mwensiyo na, kusente zisubuka.
6: Future Chief Financial Officer.
5: Londa CPA Uganda. E Suboka. Eri kumutindo. Ere manyidua. Ukumanyebi singa o. Chali lomtimba gano guafe. Ku www.icpau.co.ug. Obakuwa kusimu. Noti nye munya. Tano nya noti. Emubili tano.
7: The Pearl Doctor, eno ye program, mutufunira abakugu, nga batusomesa ku bubwe ndwadde ez'enjawulo, n'enzijanjaba yaazo. The Pearl Doctor, buli lwa mukaaga, okuva ku ssaawa 11 ez'olweggulo, paka ku ssaawa 12 ez'olweggulo, wano ku 17.9 Pearl FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
8: Okay, 17.9 akawumuza Pearl of Africa Radio.
9: One 107.9 FM.

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Mubulamu bwensi tufuna okusomozebwa.
2: Away!
1: Binji bitunyigiriza, ebitweraliigiriza, ebitusoza nga tetwebase. Olw'ebirwadde, ebituteeka ku bunkenke.
3: Njagala nkubuulire, nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu, naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali, wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali, olwala siriimu. Kubanga siriimu yoonywa ku ddagala, n'owangaala abantu baagadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu kuba obbi bayinza okubuulira be twasoma nabo ebugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola ebugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
1: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday saawa bbiri kitundu paka ku saawa ssatu ez'okumakya. Program bukuli butya n'omulongo w'Oswa.
4: Eno ye Ayatollah Khurshid ngekutuusi bwako Fresh Mind International. Abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai.